joy ye le round di mama rahi hai hai eka nau koi joy fali nau koi vina banau hai hale narari loatsi ngai nau Fali kati doa kamunungazi hoyangi Eka Narari luati ngai nao Kanila famakile famunungazi ningi zailahi